0: Okay, padayon ta balpit no. So nindot kayo ang mensahe pud sa awit niya tong na umyawan ba repeated no. Heaven pun ang kanabang ang pamilya nga mahimo na ang atong mga kabataan nga maka-feel sila nga murag na sa heaven ba.
1: Ang pamilya langit sa kalibutan.
0: Langit sa kalibutan.
1: So mo na ba nito kung imong tanawa mga badlet nga kini mo kung atong mga sako lang nga kapart-part badlet to isip po sa kamahan malipag yun kung makakita sa mga anak nga mudag ko na to badlet nga makaingon ta nga sa una gagmay pa ni sila karon may dagko na may matured na so ang imo ang kalipay ba nga isip usa ka ginikanan di gyud mabayaran og quarter budget so mo na nga sa mga ginikanan no nga kining mga ginikanan nga ato mo gyud mapil nga ang ginikanan di magyud sayon nga mismo sa pag-provide sa pamilya sa panginalon sa tong mga kabatanunan di gyud dali budget sa kalisod sa panahon pero bisan niya na dili man ato na pang-winter budget no kay ato man ang responsibilidad. Pero mga lagi na, isip po sa kabataon, doon na po yung responsibility na itong mga kabataonan. So, in response niya na, muna nga, ang atong mga kabataonan, gitawag ba dito nga, ila pong mapakita ang ilang gugma nga to usab sa ginikanan. Kay, kinimanggo nga, kining doon

0: mga panagwinkel barlet sa pamilya, kinahanglan yun ta nga doon na giyoy gitawag og aim for restoration. Dili kay ana na ta barlet mag-uli diha na sa lubunganan.
1: Mao na ina paitan barlet. Mm. Kay doon na giyoy mga
0: ginikanan no.
1: Ginikanan yun na nga.
0: Mag-uli ra sa panahon na sa lubunganan na.
1: Mm, katong giingon ni ba ako yoyon bitat sa naging Domingo nga di ko mo uli.
0: Ang tuwing hindi mamatay?
1: Mamatay. Pilting paita na balpit. Mo na nga, sa samtang doon na pag yoy, namang yung mga pamilya nga na yun, anak yun. Pero, namang yun na yung itawag o restoration balpit. Mm. Nga, kanabang ma-restore ba?
0: Ma-reconcile.
1: Ma-reconcile ang pamilya. Nga, mentras, kuan pa, dili pa pulahi ang tanan. I-restore. Kaya, maulig na ang pamilya manggun maura yun ay
0: magpabilin.
1: Pabilin sa imo ha. Muna nga
0: mubiya man ang imuhang barkada, mubiya man ang imuhang uyab, mubiya man ang imuhang asawa urbana, ang magpabilin yun badlet nga muunong hangtod sa katubusang pitik sa imuhang ginanawa ang pamilya. Sumauta na nga kung imuhang manggugang tanawon isip usa ka anak nga dili pa kayo sila ka sabot ni badlet tuon kay na pa sila sa ilang pagkabatanon. Normal man na siya kay ang ilang pangununa lahi ramang gid sa gitawag og kining mga minyo na nga mahimo na pud sila amahan or inahan diha pa sila bradlet makahinumdom diha pa sila makabalyo unsa ang gisulti sa iyang mga ginikanan. So mo na nga kinibitong atong mga kabatanon na bradlet no nga kanang amot lang ka sa uban. Sa ako alang badlit, ako pakihagi ko sa akong anak badlit. Kay, sa ako alang, nga ng side, ma-relax ko badlit o makahag ko sa akong anak. So, mura bitaw na ay something nga, mingon lagi ko sa science, na mo yun ay gitawag o hormones ba? Kining gitawag o sa nga hormones nga kanang taong maka-relax kung mohag ka sa imong mga sa imong asawa, sa imong anak, sa imong bana, kining gitawag oxytocin. So do na gyoy hormones nga maka-relax badlet. So mukalma imong mapil po nila ang gugma.
1: No, napay gugma. Baka feel sila nga alab ko ni papa. Inana ba?
0: Wala nga, mintas batan pa sila, mintas imo pa silang mahag, imo pa silang makigdua-dua, subuhata. Kay dili mong gyud sa tanang panahon nga naana sila sa imong poder. Maabot nga sila mo mature na nga sila na mo mangita sa ilahang gitawag og ilahang desire, ilahang gitawag og kuling sa ilang kinabuhi. Diha na sila mo kanbadlet mo balyo sa mga tambag sa mga ginikanan. So ipasibol no sa atong mga may mga kabataan gyud nga wagi saktong relasyon sa ilahang mga ginikanan, ipasibol yun nga i-reconcile, i-restore yun. Dili pwede nga ikaw, yung people, nga imo na lang na siyang tamnan o kawayan. So, di pina siya maayo.
1: Di yun naman. Mano ay buhat sa yawa, Brother Peter. Kaya, mano lang na gubuon sa yawa ang pamilya. Kaya sayon-sayon na lang nga maguba ang pamilya, maguba ang relasyon sa amahan-inahan. Mano nga, mahitabo, muadto na ganito sa komunidad. Mga kabataan, wala na'y saktong relasyon sa pamilya, maadto na sa mga barkada. Ya, siyempre, ang mga barkada, lahi man po nun. Ang tumong o tuyo niya na, ano lang, ang nanamay ka nang gitawag o kanabang daklitra nga kalipay ba? Mamaya mga daklitra nga kalipay, kanang pagtagay-tagay, inom-inom.
0: Sa una lang ibilit, sa dito pa sa unang mga panon, usum kayo ng mga gang sa una, nga ang mga... Ang kasagaran na yun mga pin sa mga gang badlet or sa nga mga grupo, kini mga gang lagi nga, kasagaran yun, kinig yung mga batanon nga wag yung saktong relasyon. Wag saktong relasyon silang ginikanan. So muna, musuna lang sila gang, musuna lang sila, unsa lang, wag parang matagan silang attention silang ginikanan. So muna muna hinungdan nga, misood sila ni Anang Butanga tungod kay wala nila nakita ang gugma sa ilang ginikanan. So mo gina ipasibo lagi sa atong mga ginikanan, buhat ta gyud ang tanan nga atong mapakita ang gugma sa atong anak. In response usab ni ana, ang ato usab mga anak mo response usab sa gugma nga gitawag og pagrespeto, Bradlet.
1: Oh, respeto.
0: Kay malagi na wag yung maayo nga relasyon ug way sakto pod nga respeto.
1: So, 2 Corinthians chapter 13 verse number 11 yun si Apostle Paul, finally brethren, farewell, be perfect, be of good comfort, be of one mind, live in peace, and the God of love and peace shall be with you. So importante kayo sa pamilya nga doon na gikalinaw bad bit. Mm. Kung doon naman ganay mga kay kini mga ginikanan labi na atong mga kabataan na sila ikaw galingon ng mga prinsipyo po niya. Kuan kung managbangi man ganay prinsipyo dili na may himuon nga magka guba inyo hang kuan relasyon. Although na man ginay ang mga prinsipyo labi na mga managko na atong mga bata bad bit. Nga o dili siya mudawat sa imong prinsipyo
0: kay di siya na iyang kagalingon
1: kuan pero dili na mahimong maging bangi na hinon nga mahimong mawa na ang inyong relasyon
0: kay kini magud atong mga kabataan der Bradlet nga kung ang relasyon sa ginikanan og anak nga dili gyud maayo bugat kay na nga part sa ginikanan.
1: Sa ginikanan.
0: Kay ang ginikanan magud mao gyud magpasan sa gibugaton Bradlet.
1: Kay pinay gyud sa inahan Bradlet.
0: Oh, sa inahan. Mm-hmm. Kay mismo magud sa kung for example nga ang ginikanan way saktong relasyon sa ginikanan, bugat kay na sa side sa amahan.
1: Mm.
0: Tungod kay ang amahan unta gusto unta mo malaw bang uban Bradlet nga may nga ginikanan bina ang mga bata nga badlungon lagi kayo. Bahala na siya. So Ginoo na mag-igo. So dili nday ngana Bradlet no nga mura na bitaw ganang nangunaw na ta sa atoang obligasyon kun dili atog yung buhaton Bradlet nga ma-reconcile niya magpuyo sa pamilya nga dunay kalinaw. Kay matud pa nila ang panimalay nga sige away sa tigil nila Bradlet. Dahil siya sa tigil ang yawa ko no sa panimalay sigig away. So muna nga ang nindot manggod nga ang pamilya Bradlet nga harmonious ba nga dunay kalinaw, dunay pagrespeto o pagtahod. So diha na to mapakita bad ilabi na sa mga young people no nga mga batanon nga ginikanan nga mga gibot nga mga luwas na mga Kristiyano muna kinakanindot Bradlet muna ang giingon gina sa kanta nga a place on heaven on earth. So muna nindot nga ang ato untang panimalay ba nga mahimo nga langit dinhi sa kalibutan.
1: Sa kalibutan
0: nga ang atong mga kabataan nga dunay komportable nga moduol silang ginikanan nya ang ginikanan pod komportable nga kanang dili pod magpabadlong ang anak kay mismo kung atong tanaon diha sa atong mga komunidad nga kasagarang mga kabatanunan nga mga badlungon usag gyud siya sa problema pod sa pamilya. Sa gara niya na mga broken family. So, malagi na nga usa na siya sa mahinungdan nga no ang atong mga kabatanonan dili maayo ang relasyon sa ilang ginikanan. Tungod lagi kay malagi na ingon ano nga mga dili pod maayo ang panghitabo sa ilang pamilya. So, mo na nga possible Bradlet nga ang atong untang mga kabatanonan, ang atong mga ginikanan nga dunag yoy harmonious nga pagpuyo sa panimalay.
1: Romans chapter 13 verse number 12 verse number 18. If it be possible, as much as light in you, live peaceably with all men. So kinahanglan yot nga ang pagpuyo nga dunag yoy kalinaw ilabi na gyud sa pamilya. Ay mao lagi na nawa kay laing kadaganan ang pamilya ramang gyud. Nya malingin na kung atong mga kabataan wagi taro na to nga pag komunikasyon sa matag usa ang mahitabo moadto na sa lain kuhaon na sa mga itawag og gamiton sa yawa nga mga pamaagi nga maguba gyud ang inyong relasyon. So, importante kayo kung may time nga naay mga palagsungi inaamin gina mahitabo sahay atong mga kabataan kaya bang dili man mo dawat o sultian. Ano rin ka ng kabataan ron Bad Pit niya?
0: Di na pasulti.
1: Di na pasulti. Masahay mo yun na ba? Nga, di na sultian ni mo kuan. Marala o dili paminawon. So, malagi na nga kita po nga ginikanan, dili yun na to i-give up.
0: So mo lagi ngon diya berlito sa Colossians 3:21, fathers provoke not your children to anger, lest they be discouraged. So usa sa bangod sa mga hinungdan berlit ngano ang mga ato mga kapatanon sa ma-discourage tungod kay i-provoke pod sa ginikanan. So mo na nga mahagit pod sila berlit no nga mo lagi na nga kung atong tanawon berlit. Ang kining relasyon sa ginikanan ug sa anak, it is two-way traffic. So dili gyud siya ingon nga one-way traffic. So both side nga mo lagi na berlit no nga mismo ang ginikanan usab do na puy gitawag og boundaries sa iyang mga anak. So muna nga kung atong tanawon mo gud ang panimalay nga dunay hapsay nga panimalay ato pong makita badlit nga napoy hapsay nga komunidad. So muna nga mo reflect mo ang pamilya sa tuwa nga society nga mo reflect ni siya sa gitawag og iglesia. So muna nga a strong family is a strong church and a strong nation.
1: Mo gina kuno nga ang pamilya gyud may pinaka importante kayo malapit na sa kanang teaching Brad Pitt na nagsugod gyud na sa pamilya.
0: Home is the basic
1: so,
0: unit of society.
1: Pag-educate sa itong mga kabataan diha gyud na sa pamilya magsugod. Una nga dunay communication, dunay correction kay mo na sa ato ang mga kabataan nga di man gyud pud malagi na foolishness is bound in the heart of the child. Gingon sa Bible. Kay malagi na ang nature sa tao, makasala man yun. Unya, mugawas man yun na, muna ang correctionan siya. Malagi yun sa Bible, the rod of correction shall drive away from sa foolishness ba? Sa heart, sa bata. Muna nga, yun ay correction.
0: So muna rin sa ato mga kabataan-unan nga, importante yun sa ato mga kabataan-unan nga, masilsilan yun sila sa pulong sa Ginoo.
1: Mo na pinaka-importante.
0: Kay kung ang pulong sa Ginoo mao'y mahimo nilang giya sa ilang kinabuhi, surely dunay gyud hapsay nga panimalay.
1: Kay ang pulong sa Ginoo mao'y ginay mo usab sa atong kinabuhi, mao'y mo usab sa kinaiya sa matag usa. Mo na nga importante kayo sa ginikanan nga matudluan na itong kabataan diha sa pulong sa Ginoo. Sa Ephesians chapter 6 verse number 4 in the Bible. And ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. So ato po nga responsibilidad itong mga ginikanan nga ma-nurture, mamamatuto na ito sila, magiyahan samtang bata pa nga madala na to diha sa tiilan sa Ginoo. Muna nga ang communication kining correction o conversion di gyud na siya pwede nga
0: magbulag
1: ba Peter. Kay mo na nga importante kayo nga atong magiyahan muna sa pulong sa Ginoo mao mo gyud makausab sa tao kay kining ang tao lagi sa Ginoo na sa Bible there's none righteous no not one. Niya desperately wicked. So mo na nga kinhanglan siya og pulong sa Ginoo
0: parang masakto ang
1: parang masakto. So
0: break sa ta
1: no? So pabilin ta sa mga listeners no mag break sa ta kausa

0: Okay, so naging pa na po sa balpit, no? So our part to maintain sa tuang kanabang harmony sa tuang pamilya. So there are mga kita mga ginikanan, balpit, dili man kita perfecto. Mm. So among mga kabatanunan, ayaw gyud na una-una ang imong ginikanan dili masayop. Ay masayop gyud na. Your parents are not perfect, nor will they ever be. You must embrace them for who they are. So kailangan lang yun niya. Dawaton. Mm.
1: No? So in order, brother, ito sa sakto nga mayong relasyon sa ginikanan nga to sa anak, to having a good conversation and a good communication. Mm. So maragin ay pamaagi, brother, no, nga doon ay sakto nga relasyon ang atong mga kabatanunan ngadto sa ginikanan, kinahanglan doon ay open communication. So mo gina pinaka importante sa
0: tanan. Mo gina pinaka importante. So napupos na po ng atong oras, malpit, no. So sa mga listeners nga nagsubaybay sa atong programa, daghang salamat sa inyong pakiguban kanamo ining kahaponon. So amo gyapon mong giawhag kanunay sa pagsunod sa itong mga programa din sa Angkor Radio, gikan sa buntag hantod sa hapon hantod sa gabi. So kasunod na usap nga Domingo, samang takna o samang istasyon. Kini usap ninyo ang alagad Badalito, mabanto si Badir
1: Peter.
0: So usbo na mo, daghang salamat o mayong hapon natong tulong.
2: Si Renz Morhia, bunga sa The Angkor Radio 106.9 FM. Gidasig ko kamo sa pagpadayon sa pagpaminaw sa istasyon nga nagwali sa pulong sa Ginoo. And the